kumbia wene mu biara. Ya wene mu biara de enkoma. Awariye mu ko. Dume mu ko. Ikase mu ko. Akonto mu ko. Abrabo mu ko. Ebusiye mu ko. Awariye nkosa kwinye na ma. Enti Awurade yaba wani ma na ope tie ye mpaibo na ye fama ye oh Jesus Safueske se pray until something happen. To abo mpaya ba kwa soba kwa sisi BBC ansa ya oshisha na wansa ya open winya

0: Sentrini a na oyo
1: Onyankopon ayo ho sentrini Yafunu a emu ato no ebue Onyankopon ama ebani bi ato na so sesia Message wa yaresa ti wa worry akwento opuno no ebue Ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre A wo ba no ngu wate Mese unni ano obetna ase Mese wo yire no betna ase okunu no ngu Ah ba standere de de broka ya mama ya ma Sana tresem ne se Emre bi na yesu rechamo Any friend for me no be by the channel Omo ti omo se ahuya mobo David ba Na yesu bi sa won se Moji ni se metu mi aye wehi Omo bua ne se ha ni owure